Kumsakho wakho lapha nomkhulu lapha nomkhulu 7.6 FM skhatla phana sinja 7 minutes lapha na lishayile lapha na ihora lesibili asike senze kanjena ke mlaleli meku ukuthi kukhona lapha ingoma lapha na ofisa lapha na sidlalele yona mase sikhuphuka lapha na ngeze gospel lapha na ngo 2:30 lapha na 2:00 sasolibeka lapha na uhlelo lapha na kumzala nawe futhi usangaqala lapha na usithumelele lapha na ingoma yakho lapha na ofisa lapha na ukuthi sidlalele yona kumsakazo wakho lapha na uthanda kakhulu lapha na Mgungundlovu 107.6 FM ake ngikudle ngeindala ke manje ke ake ngikudle ngeindala ubani ke lo asike sinje ongakanani lapha na kusadlala ophinda mzala ongakanani lapha na sisakhuphuka ngophinda mzala asike sibone ukuthi usayikhumbula yini le ungakanani mina ngizokutshela ke mina ukuthi ngase ngingakanani mina angikholwa ukuthi ngase ngizelwe dlala lezi

Yabona ke mengisengikhuluma ngomama bomthandazo, umama bomkhuleko. Nangoku lapha nesukume lapha umambona. Phandle lapha na Mountain Rise. Uthini na? Uthi nje Mr. Salt and Pepper nginawe. Uma nje ungangidlalela ingoma lapha na kasihle lapha na uKhumalo noma iphi nje. Uthi nje umama umbona. Ayike mawami isukile.

bonke beyidudulile le nto eyi bayibambishisazi yophulele ezandleni ngiyibonga nakwena wephesi ya phesi uphuma manje ngani umuntu wayibamba le nto danke siyabonga ze uyophumula kahle.

injalo lento silomnye mabuye bosindla simhlophe ngane ka baba wengena ke umhlanhla ngane ncane ka ages umntaka moloji webalaleli ingani ku lesibilo luhle kuntatha kusekuseni ngingena zinsuku ziyisikhombisa zinsuku ziyisikhombisa bomlaleli kuyona lenyanga yisikhombisa uJulayi phela lo abazi kahle bathu ntulikazi molwe.

mina ni taka babale pangisoluthu mina ngane uvibya kunke kembakahle kembakolayini ibheke phambili singoma singangabe mlaleli sisezojabula sithokoze kube mnandi ngendlela esimangaliso kulukuleke kinto kunye ngalolu hlelo nganeke baba bakithi nemimezelo mazikhona lapha zimemezelo mazikhona kulolu hlelo yibo ngizayifunda bese kunokwakho ukuyihlaba besuyilawula ngidlulelapho kuzothike ngo 4 o'clock ngqo empondweni lizothi banibombana nje hore lesine lapho ngiyobe sengena ke oh bakithi nginivusa eh kube mnandi ngendlela esimangaliso ngo 4 o'clock ngiyanyakaza nganivusa nganiza kwethu kuyohlobo senivukile bese ngivula ingcingo ningene nivuse nabanye kuyohlobo seniphelele kahle nonke senivuke kahle nonke siyawuthandaza ke lapho ke sibonga ukulala nokuvuka yibo nokulibona lolu suku kuyothi ke emveni kancane ka 4 o'clock emveni nje kancane ka 4 o'clock ngiyongena nasemgwaqweni ngane zikababa mangena lapha emgwaqweni oh ngiyobheka izinqola zomlilo okuze mainline okuze impolompolo okwama truck uthi khona inemgwaqweni na ngidlule ngibheke nama bus ngibheke uthi ayabhodla emgwaqweni ngidlule nalepho ngiyobheka o rank manager ezitendeni zabuthi bakhona kuyasetshenzwa bese ngizoyivala ngoba ngibheke o driver nabasizi babo kube mnandi ngendlela esimangaliso.

Similele uhle kuntatha usekuseni. Amen kuleli khaya. Amen. Amen ekuseni. Kulesibili lesibonga uvuka ke manje wengane zakwethu. Sawubona gogo. Amen kuwe. Nakuwe nawe mkhulu no baba no mama. No malume no aunt no puti no sisi. Nalaba bancanyana.

sekusile nganoza kwethu sekusile kwebantu kababa kwaza kumnandi kwathiwe kwenza lo yayinhle lento ungangena ke manje kulomoya mntana umuntu ngiyakuvumela ngena kulomoya ngena mntaka mama ugijima sambile isikhathi sibonge ukulala nokuvuka nokulibona usuku nezihlobo zethu nabangane nezithandwa zethu ungangena ke kulezi nombolo ingano OW3 342 3970 OW3 342 3970 noma ngena kulena OW3 342 2391 akube njalo noma ke uvela ubhaleke ungenqeni noma bhala ke ungenqeni mntana umuntu mawubhala ubhale ubonga uvuka nalabo ovuka nabo ngani yakwethu nalabo obona bokuvuka ubabhale nje kucace masubhalile waqeda bese uthumela kule nombolo bese ngifunda mina ngapha uthumele kule WhatsApp number bese ngifunda ngapha u 062 315 1986 WhatsApp number le ozothumela kuye masuqede ukubhala bese ngifunda ngapha u 062 315 1986 kunjalo nje.

asigijimeke, asigijimeke siyobheka lapha ababhale, mhlawumbe lapha ababhale kuFacebook, ke sigijime sobabheka nabo, singabashiyi ngaphandle, Nkosi yami, ngoba manje bazothi awu, nangishiya ngaphandle, boyindaba.

ufikile Radebe uthi hola nje wabona wanje hola kwaphela nje ngamsile front Florence uthi nje ekhaya uSihle Bhengu ngizobe ngibekile nje indlebe sesonke kwalomlo lo horror uteri diva goodness uthi awusuka inkosi yawe okay uthi okay uzowasho lapha ukuthi ke just sonke embali BB hlengiwe nyanisa uthi nje sobe sisonke fethu sizwe nokuthi isiphathelene indaba ezitha uMonica nje mhlanga bona sine nje ama flower njengoba ngabona ngakukhulu nje umsazana khona amandla amkhulu FM 7.7 FM ukuthi khona ungavela ubhala phansi kule zixhumana ubhala kwa WhatsApp nje cha ukukhona lapho sinqubeka ohlelo ngoba sengifunda nje ukubhala kwakho ngoba just yale mhlawumbe ngomsebenzini ngeoffice yabe ngilapha eoffice uyaphila kodwa ngiyazi ukuyafika in terms of phuza ne tea nje mhlawumbe uzaphuza ne tea usafika siyakwamukela kumsazo khona amandla amkhulu FM 7.7 FM mhlawumbe ke udalela mhlawumbe ke kulapha esayithini siyabekela mfethu lapho nje esayithini ugade kahle mfethu all in order kabusulalela ukusibhedle hlabulalela ukejele siyabikela nawe lapha emajesi sabona mafethu semalibosisi cha maniphuma impilo yaqala kabusha sinilahlile.

ngithi mina ngikakhunje nawe nje ngabe usahlamba nje uzalele nje upesha kodwa ngihlalele nje ungaphandle kwesifundazwe nginje hayi cha impela ulenzanga ibanike iphutha nani ingoma angimele ngikuphe ingoma ingoma boya ingoma ke manje ke igama lakhe untaba yase Dubai uthabole ngimthole manje ngisho njalo uthabole ngizomthola manje hayi ke uyena usho njalo untaba yase Dubai akusho mina kusho yena kama ngosidle bek DJ sibatshazwe sobona ngasekhaya

Dinga kozo khuluma ngamadoda kuthi imali endoda iyathandeka hayi imali endoda iyathandeka ke ndibe sengishilo ukuthi ngale sikhathi besikhuluma ke nenkosi yesizwe sakampumuze ngizizwa ngimkhulu ke namhlanje angazi lobukhulu bami velaphi ngizizwa ngimkhulu ukukhuluma nendaba esizwe ngizizwa ukuthi cha impela namhlanje mekuthiwa umlando lo webulalela umlando kumina lo ngingakuthetha umlando ke lo kumina oqophekile ofuna nakumgudlovu ubhalo kwakhuluma nenkosi unkosami yabona umhlanje ngizizwa ngosami ngizizwa ngimkhulu ngimkhulu ngalendlela ukuthi ukukhuluma nenkosi emojo ukukhuluma nenkosi awuvele ukhulume nje nayo mina acabanga nginike ithu ukuthi ngikhulume naye inkosi akufanele ukukhuluma ngiyacanda abantu bakaMpumuzo bayazi ukuthi mazwe inkosini ifulakala awuvele nje ufike ke inkosini ukuthi sengize khona ke la cha uzohlela ukuze uyenkosini qhabanga ke mina umlaleli mina ngizokhuluma nenkosi manje hani ngangithatha kancane ningangithatha kancane Yazi before sifaka inkosi izolo hi omuntu mfethu uthi hayi khamfethu uthi ke hayi lento iqondanile izolo bengike esweni senkosi lapha khona kaMpumuzo ebusuku ngikhona futhi lapha ngasesweni sakhe impela lapha ngasenkantolo ngikhona lapha ngasenkantolo esime lapho futhi ke ngithi

0: ahlonishwe ekhaya kuqala.
1: Yebo njalo.
0: Isekhala kufanele bamhloniphe ukuze wazi ukuthi mephumela ngaphandle uyazi ukuthi ziyabayazi abantu bangaphandle ukuthi uyahlonishwa. Ilezo zinto ene ezibalekile ukuthi ene indoda ene ifanele ihlonishwe. Nanokuthi ke khona izinto futhi ezo amadoda akusabayo. Uma kuukuthi ngiveza nje enye into mhlamba abanyabayazi ukuthi uma ungabe ene ungasebenzi uyakwazi futhi iwunelungelo lokuthi umuntu wesifazane uyasebenza yena uyomfaka isupport yokuthi ene akondle.
1: Ha ha hayi balaleni niyazwela ke nani sinelungelo ukuthi sondliwe mesingasebenzi.
0: Unelungelo futhi uma kuhlala muhlala nengane. Ingane uma wengane uyasebenza awusebenzi uyakwazi ukuthi futhi uyombophela kona lokho ukuthi akayondle ngane imali yesondlo ibuyize kuwena.
1: Hayi kufuna iphindeke leyo ngoba sidlala lapha phela bazukuthi funa babuphe thina kakhulu manje bona
0: nina bosofika nje laphayana kwalokho kwa maintenance ufica abantu besifazane uzibuza ukuthi engabe uphi umuntu wesilisa ohleli nengane ekhaya. Uyabona baba nalento yokuba namahloni ukuthi bazothina abantu. Yabona once wakhipha lento yokuthi bazothina abantu. Cabangela ingane osukuhleli nayo ngaleso sikhathi. Uzothola ukuthi uhola imali enkulu laphaya umama wena ene ugade ingane hlele neingane le. Niyaciciyela khona abantu besifazana angifuni ukungasho khona abantu besifazana abangene indaba neingane zabo athi hlala kubo kwayo. Azaza gcine ngisho ikhadi lelokhozana le grant.
1: Hlala kuyena.
0: Uyakwazi ukuvala leya mali leya.
1: Ibuyise kumfana.
0: Uvale uhambe umuntu esibisa uhambe uapply ingane yakhe grant. Une amalungelo abone lawo ilezi zinto nje esifi anganoma siyafihlela bayafihlelwa yini abantu besilisa noma ibona bangafuna ukwazi ukuthi ene kwenzakalani la elokhozana eminyango. Yonke into yabonje ngoba bethe ene kuyi 50-50. Akube kanjalo bebefuna ukondlu nami futhi ngiyondliwa futhi uyendliwa futhi umuntu wesilisa khona lapha indoda iyondliwa so nje lezo zinto singazibalekile unelungelo futhi lokuye e-police station yobika icala mangabe likhona makukhona induna ngasekhaya hamba yenduneni ngeze sizikhleke hamba yenduneni inkosi ibeka abantu ukuthi ene babe abakhulumeli babe umlomo welokhuzana wenkosi uyenduneni uyosho ukuthi nayi indoda nayi umuntu wesifazane ngishaye uyashaya musukuhlala ushaya ingakho enothola ukuthi abantu besifazane besilisa amadoda agcina sebalimaza abantu besifazane uthola usenolako ongakazi ulibona ngoba kunezinto azivalele ngila ngaphakathi akazi ukuthi yena unelungelo segade ingane sashiwa nengane uzahamba usiswa uhlala ehlala khona wahamba namakhadi engane la ehleli khona unelungelo lokuthi uyokuvala
1: wonke
0: into nje uhamba uapply kabusha ngoba ingane isihlala nawe zonke lezo zinto and inazi futhi ukuthi umuntu wesifazane une uma wengana ke venelungelo uthi usuyikhulise na kahle ingane yakho avela afika athi ene afika namaphoyisa athi nayi lokuzana into engigunyazayo ukuthi ngibathatha abantwana yonke lezo izinto efanele usukumela uma uhleli nezingane zakho uvikele ingane zakho ingakho kubalekile ukuthi nendoda inelungelo lokuzivikela ingane zakhe nako futhi ilungelo ngifuna ulazi ukuthi khona lo ukuthi khona abantu besifazane siyalwa ngengane unelungelo umuntu wesilisa ukuthi ingane njenganomzali ukuthi nawe phele ikuvakashele ize kuwena ingathiwa nje ngeke zizize labo ngoba sekukhona nomamncane sekukhona ubani lapho umama omusha ozohlukumeza akakazi ambone njani nalo muntu ethi uzohlukumeza umuntu ukuthi sinaleyo mentality nje ukuthi any once kwakhona ubaba engangithandana naye noma engangishade naye senomunye umuntu usezohlukumeza ene ingane izinto ezwrong le ingane ifundise ukuthi ene iye kubaba ubaba unelungelo lokuthi akwazi ukuspenda ningane yakhe ingane imazi kangcono ukuthi ene mina ngikhuliswa ubani. Ngangisho ngisho kwenye nje indoda ene esa divorce ngithi kuyona yazi wenze kahle ukuthi ingane izobona ukuthi ubaba unamalini. Ubaba uhola malini ngenyanga. Ngoba kuzokwenza kushiwe igama elikhulu ukuthi usebenza kuphi. Kanti imali emincane. Befuna imali abantu isondeza ingane uze wazi unelungelo lokungasho ukuthi ngoba sengahluka noma wayo ene sekudingeka ukuthi ngiphonse imali kuphela.

0: enhlonipho ke ihamba izifike nakini befundisa.
1: Yeah.
0: Yabona ekhaya ke kuthe ngizitsha sibebe la.
1: Yeah.
0: Ngifika mina sigugu sitsha sikwakwani.
1: Ngishaye
0: makufika umfundisi ukhishwa lesi zakazi sesikhishwe. Ubona ukuthi lelo ukuthi nje mhlambe nani befundisa. Anoke nibukele ukuthi hayi. Amakhosikazi phela ethu engagcina inhlonipho okudlula amadoda awo.
1: Cha uselapho indaba ezitha kunento engihlezi ngisho enkonzweni ukuthi mhlawumbe mawushadile umuntu wesifazane kubalekile ukuthi noma kuthiwa inkolo yakhe ithi okuna ukwenzi kodwa kubalekile ukuthi ngoba wena wasuka kini waya kubobo kandoda kumele uthobele umthetho wakhona noma kuthiwa kini niphuma kanjani thiwa kini anikwenza ukuthi kodwa mawufika kubobo kandoda ivangele ngishumayelayo lelo so angifuni futhi nento esho ukuthi athi umuntu mengifika kuyena athi eyi mfundisi nakho iplate uthi baba sekhaya kahle ngoba uzothi baba sekhaya oh usho lo mfundisi lo vele lo mfundisi lo nenze nje kanti
0: nesaladi silaze bakufika umfundisi la ekhaya angenzelwa nje minister ngathiwa kuza umfundisi ke kuyagezwa kube nengubo ezintsha zokuthi kuza umfundisi so ezinye izinto engicabanga ukuthi kubalulekile nazo ukuthi ixoxwe thina ke njengesizwe sinabafana abancane uhlele selibizwa ngequiz abafana abasuka ku 8 years kuya ku 15 years siya sibe necamp ke njalo ngonyaka ilapha esuke sizama khona nathi ukuzofundisa kahle hle kufanele ngabe inhlele ezenzeka inyanga nenyanga inkinga ukuthi ke imkhandla yamakhosi ayinalo ngisho isent ibudget ekhona ngoba phela ukufundisa umuntu kakodwa
1: yeah
0: bese expect ama results
1: yeah.
0: Kodwa nje ilona hlele sinalo ila esifisa khona ukukhulisa abafana abancane ngoba ezinye izinto zoniwe development
1: yes
0: ngoba yabona lokusebenza kwami besimame kuyingozi
1: ey
0: ngoba manje yabona nje wasebenza nje siphila kwenye iira
1: yeah.
0: Okufanele sithi ngempela masixoxe sixoxe manje kodwa mawubuka before bekwaziwa indoda ukuthi iyaprovide owesifazane fala hlala thobela indoda kuhlukileke manje indoda iphuma ngo-3 emsebenzini owesifazane iphuma ngo-6 sho indoda fala ifike ipheke manje la ekhaya
1: nayo-ke inkinga ke
0: and uma ingapheki iyekelani ngoba phela usubuyile akabuyilo and uhambe ngo-6 ekuseni mhlawumbe futhi uyohola kakhulu kunawe so-ke izinto lezo-ke esezikhona njengamanje okufanele siyixoxe khona sizokwazi ukuxazulula inkinga yamanje ekhona kodwa nje ezinye izinto ngicabanga ukuthi zibe khona la kulahleka khona ngenza isibonelo nje ngikhulele emsingi emachunweni ngiyingane ke bekukhona ikhadi ezimbi uma kuyimpi lokwamadoda kuphela alwayo amakhehla amadala bengalwi ebehamba ngisho esizweni ayocasha la acasha khona uyabona makuthiwa impi ihlange la ihlangane khona kuba khona ephumayo.
1: Yeah.
0: Uma iphuma ebaleka umuntu ophuma empini azazongena kumuzi thizeni. Uma eke wangena ngaphakathi kwaqhamuka umuntu wesifazane ovala umnyango. Ayibisakwazi impu kudlula kumuntu wesifazane.
1: Ndabeze.
0: Lo ngaphakathi ubaleka nje uphethe isibhamu.
1: Mm.
0: Lo wesifazane akaphethe lutho. Kodwa ingenxa yenhlonipho njengabantu abantsundu. Okuhlonishwa ngayo umuntu wesifazane.
1: Yes.
0: Uma ubuka endlini kunohlangothi lwabantu besifazane nohlangothi lwabesilisa. Uyindoda yima kunengane kade iganga wayidonsa nje ngomlenze lapha wathi ufaka induku yasigxumela ngale ngaphesheya wayibamba uma wena nomgogwayo awukwazi kuyithinta.
1: Yeah.
0: Indlela ebehlonishwa ngayo abantu besifazane. Uma uyindoda uganiwe kufanele uphume umuzi wakho.
1: Yeah.
0: Kukwamasibanibani lo mganile unikwa amandla omuzi wena inhloko kodwa unikwa yena amandla omuzi ayikho into ezophuma la ekhaya engayazi wena usa owner lo muzi yena uyimanager ama duties wena wefani ngisho ispate la ekhaya ngeke kumane usikhiphe njengazi uma kufanele kube nomcimbi la ekhaya uyena ozoba nombono ukuthi kufanele kube nomcimbi kodwa mayiseshilo igama lakho elizothi sengicabanga ukuthi usho utshelwe uyena kodwa uma sekukhulunywa ngokuthi kuzowenzana emabhodweni ngeke uyindoda usondele lapho indoda ibingangekwangena exhibeni indaba yokubuza indoda itswaye ukuthi lingakanani ingakho amadoda bengaphekwa kuphela kube kubalekela.

0: ngiyabonela lapha ngasekhanje uchaya impela behleli bafule behleli kamnandi yazi mina akusafuni noma ngihambe yazi akusafuni noma ngihamba ngazini akusafuni noma ngikhambe sengathi ngingahlala nje ngihlale nani yabo nje into enjalo ya ngihlale nani ngihlale nani nje kodwa ke ayi ngizobe besathini
1: Virtual DJ.
0: Ubona nje bekumnandi sida bekumnandi. Ngeke ngimbambe mole ekhaya usemweni sobona.
2: Yebo, ngiyasodile.
0: Eh, chapzinda.
2: Yo, kuhlanga igamlanga. Yama tubu wakho nje sibo, uyiqhela namhlanje.
0: Yebo.
2: Eso kafumuzi unayo kanye ngasekhedelelo lapho unohantwa.
0: Yebo.
2: Eso ambusise lapho. Nani mazonda amahle. Yothe sanga eh lokula ngaphethe ehuthi. Ngikukhulukula

0: ithimba lezindaba kumgumudlo FM liqinisekisa ukubikela ngawo wonke amaqiniso enzakalayo.
1: Ezokamanxa kwehora leshumi nambili izifunda ulungu ezokubumbana kwehora leshumi nambili izifunda ulungu Gumede sawubona mlaleli.

khona lento oyisolayo okawo oke wayenza ubesuthi ayengeke ngiphinde ngiyenze mhlambe ngabe yini leyo uthi cha lokhu ngiyasola ngako ngabe mhlambe ngiphambili kakhulu ube kutshanga kwenzanga ukuthi noma ube kutshanga angiza angihlangananga nosibanibani ungamention igama ube kutshanga kodwa angihlangananga nabangani abarong ngoba angizange kwenze lokho kumele engangikwenza labangani. Sisho gama lamuntu siyasho nje ukuthi yabona le nto le iyangimisa empilweni impilo yami ayiqhubeki ngenxa yokuthi ngase ungahlangana nabantu.

0: Bilini wafundela uNonjabulo Njoko, sawubona mlaleli. Umndeni wawosilisa obeyishoshovu somphakathi uthe ufe elwembiza njengoba edutshule wabulawa ngabokufika eThekwini. Kanti ukhalela ngamasango kaSigonyela owesilisa osola ngokubulala umama wakhe maqede wamokhela ngomlilo kaNongoma. Uzobuye nazo sezigcwele ngehora lokuqala usinenhlanhla zimo.
1: Ngiyaphila.
0: Ngiyaphila njani?
1: Ngiyaphila nami.
0: Hayi ngiyaphila.
1: Uyamazi uNjoke waseMpendle lo shutha ma lento. Kodwa oshutha nje impendle.
0: Undu.
1: Undu.
0: Yebo ngiyamazi.
1: Wakini?
0: Yebo.
1: Hawu. Undu ngiyamazi nami undu.
0: Yebo.
1: Okay. Should now what should Natalie nan funa bakwiwo nawe ufuna bakwemida naye ubhizi lapha sifezela impendle njengoba injalo.
0: Hayi ama talent ngama talent.
1: Okay. One day bengithe yofikele nje la edliza umsazi.
0: Ucuba
1: kulobuhlakahlangana nobhuti wakhe.
0: Aveza umsebenzi wakhe.
1: Ubhuti wakho.
0: Siyambongela kakhulu Nkosi.
1: Cha, sibongela wena ngoba usukhona, usuphambili.
0: Uba
1: umdala.
0: Uyena omdala.
1: Oh. Okay. All right. Thank you.
0: Yeah.
1: Sharp.

Alright, kunezinto esizisola ngazo mangabe kuthiwa yabo nje khona le zinto lezo kuthiwa le nto le ngiyabona manje okube kuthiwa le nto angizange ngiyenze mhlawumbe ngabe ngi-right ngoba vele ayinikezi inzuzo ayinikezi lutho. Kunalokhu ngizibona ngishona phansi.

Friday, mkugilevu wa Rasadpoyedi 6FM, the mighty spinners, mzuzu ishu mnesupa, na mama shumabili nesupa, lisha ili horalkala, kumusazo wako mkugilevu wa Rasadpoyedi 6FM, kwa nilento iso lagiona, watu bakitua angizwa ngabangiko langikona, bakona watu enje, bakitua angisambe, angisambu kwenzu kuti, mtapu bakizange, niyabana kuningi, watu yu, sama ngabangiko langikona, kona ubekta angwenza ngalogo. Right, skona ku 062-315-1986 ngenza kuti hlambe uhlangana nabanga naba wrong ubekta ngihlangananga nabo ngaba isimo sami ngabe se right kunaloko kade ngikona kube hlambe ngahle ngeke ngayihlalele ekhaya lezo zipe ifana lezo lapana usbu wa tebe uti njwe ni tichwe na isa weni ba yetewe tuwena lapana mise kaa ikumba njwa roti kilongile umabu ukoloza usunga uti ngisiwe wenage masishani uzo milio koka ki magabe nkamuga lapa fane alele dikya kocha ngabe kufika phe indaba inzokamanxa uhora luqala kumsazi uMgugudlovu 0603151986 Facebook uMgugudlovu 7.6 FM community radio.

0: kunabantu abangabe ngasemakhaya bengenzanga kahle.
1: Yeah.
0: Bahamba futhi ngendlela ukuthi abahambanga kahle. So uma uyabuka ukuthi mangibuyela lapha kushuthi hayi ngiyona.
1: Uzoba nenkingi.
0: Uzoba nenkingi.
1: Kodwa manje phela kumini.
0: Eh akini manje yabona kuningi ilungelo ukuthi a stuck la.
1: Yeah.
0: Eh buya wonke umuntu uma kugqitshiwe. Wonke umuntu icala lakhe akalimele bakwethu. Ya ngibukile leyantu leya. So kodwa ke ngiyabonga abantu bomthetho. Nakhona saqhubekezela nje phambili ukuthi ke asikwazi ukuthatha umthetho ngezandla zethu ngoba sometimes ukuthi uyathatha kanti usuthatha kube over. Kudalekise kudaleke impi lapha. So ngibukile impela ukuthi hayi dabe shayi dot uthi bayiqale France lento on Saturday. France nembali beba keeper change. So singathi sila idolobheni kakhulu.
2: Yeah,
0: no siya
2: kwazi.
0: Alright. Wamuhle. Sulumkhwenyana. Sunenzotha, unemvotha. Sunemvotha.
2: Indala.
0: Unemvotha.
2: Ukuba ngeindala. Indala lezi.
0: Fantuka.
2: Yeah.
0: Awu. Ushuthi ngiyapapa. Anyway, ngiyapapa.
2: Hello, Nsi.
0: Awaza ngapapa ezweni. Yey, yey, yey. Kodwa phela uyabonakala umuntu. Kazi noma manje unokwanda ntazi uthi umalume ngithi ya uthi wakhloka kangaka ngithi eh uma usuyinikele uthi impili nje inje kufanele ukhloka eh angikhima ngenzilutho angikhimi ngiyavuka ngigeze ngifaka ama perfume nje ngizwa nginuka kahle ngikhuleke futhi ngikhuleke before ngiphuma endlini because ihamba nami ohlangana nami angithanda angirathi
2: yeah
0: angenzi kalutho angifakeke ke sangifake lutho
2: ukwamukela nje isimo
0: ukwamukela isimo and uya glow
2: yeah
0: uvuleke inhliziyo udle yabona once wabamba inhliziyo ine stress akudleki akuphuzeki sengishamanzi no nemenadi no juice akuphuzeki lokho wena ubusy mhlawumbe nomuntu nje naye akanamsebenzi nawe kunyazo umuntu mhlambe isithandwa sakho noma icolleague ethi izilalela ubuthongo nje
2: imagine
0: sizamisa amadola yathi wena uphisi udliwa umzwangedo ebusuku hey kemani bazalwane man kemani bazalwane right asenze kanjena zonke izinto osemba ngehlanga hlelo yilona emva kwalokho sobuya sesikutshela ukuthi ngabe ke uhlelo lume kanjani no njive the diva

ngenisa umfula uza nego akusaweli muntu sekwele umanzini kuphela uVix Scorpion useguqe ngamadolo mthatha umbeke ntokazi kusaphaka uphoko noLindiwe Zungu kumgungundlo vuwana 7.6 FM bathatha emgcobanyana.

awusuka madoda isho kanjalo insizo laphana ke uThemba umfoka ngwenya uthi nje ithuba lami lokuthandaza ngabuna loni ithuba lokuthandaza ngampela ngabuna sona isikhathi sokuguqa nje ngamadoli ukhulume nje noNkulunkulu umcele ukuthi ngabe yini oyifisa ngempilo yakho umnquse nje ngaso sonke isikhathi uyakwazi ukuthi uguqe ngampela ubonge kumdala ukuthi hayi ngiyabonga ukuthi ungenzelile u1 no2 no3 ngiyabonga nje ukuthi ungiphe isipho sempilo ngoba nje ukuphila kukodwa kusho lukhulu uThemba ngwenya bekade esho kanjalo ke emsakazweni wakho omgungundlovana 7.6 FM uyabona kubethiwa ngigagu bafethi hawu ngabe sengiyakhuphuka nami hey nephimbo lensizwa le manje ke kuthiwa uma umsakazi nje awuhlale kusakazeni bese uye kulokhu utatazela nephiyo.

angihambi ke ngedwa ngihamba necumcumu ngihamba nomfana omncane uyacofacofa umfana laphana ke wenza show ukuthi yonke into ihamba ngolayini ngiphethe uSiyanda mfethu yena producer ke ngihamba naye ngalesi sikhathi ngibonge nje kakhulu kwithimba laba izindaba ekade besiphathele kamnandi nje indaba usimphiwe laphana ke kusukela ngehora lesithupha kuze kube yimanje nami ke ngiyithathile intambo ngiyoze ke ngiyibeke laphana ke ngehora lesishaga lolunye kuzothi ke mangiphuma lapho lizongena uhlelo mazidle ekhaya bazohlala nawe nje kuyoze kubumba ihora leshumi nambili 12 o'clock ebusuku akwa ngibone nje obaba bephakamisa izandla phezulu bethelo angibona obaba Enzo sawubona obaba Enzo uyaphila woni obaba siyamthanda uright lapho mfethu uyaphila uGrand unsempu basakuphethe kahle ngithi mina hayi ngeke abakuphathe kahle kwazise phela ukuthi inyanga yena uma ukuthi uyafika nje lapho uvela emsebenzini umtshele lapho makasibahle ukuthi ngithiya akakubekele nje inkomishi yetiye evuthayo ebese kugeza inyawo mfethu uyabona nje kuphathe ntofontofo kwazise ukuthi ke nje inyanga yenu ngaphambi kwengoma ke kaThemba ngonyabe kade sikudlalele laphana ke iSoul Brothers ethi nje mama wami ngaphambi kwalokho uSimphiwe West ngithe Simphiwe gqisha la mfethu gqisha ngapha kumgxoba yawo ngifakile mfana insizwa ngapha iphumile ke insizwa laphana ke ngengoma ongoti bebethi nje amabalenge ngale kokupholisa amaseko too much ngoma less yariyari idlala ingoma umsakazi ku late kulinda u12 ngabe unyu yeni ngiyagijima ke ngiyodonsa uPetra ngegalesi sikhathi.

ikhehle liphethe style lisho kanjalo ngampela bathi nje igcobeni ma 2K bagcobe igcobeni bafana abancane hayi liphethe style ngampela ikhehla lazi koyadini lazi laphana nje indawo ephambili eThekwini oyayutshe ethi hayi abantu abadala bazazi ikhehle liphethe style ke lizazi njoba zinjalo ke kodwa ke likhulile ngampela ngokweminyaka laselilanda zona izingane ezincane ama 2K ke into ezijiva ngampela kuyona lengoma hayi ngeke mfethu kugqabuka imbadada ngampela gugu iteki imizuzu yamashumi amathathu nambili lishayeleke ihora lesisha lesikhombisa emsakazweni wakho umgungundlovana 7.6 FM mawa ukuthi usando kungena siyakubingelela mfethu siyakwemukela kanjani ukukhathala lapho uzo sengathi uthi awuzizwa kahle mfethu ngithi mina hlabu one uhlabu two uzobona ukuthi mfethu kuzothi ukuthi damu mawugqishe nje nathi la emsakazweni umgungundlova FM kuyothi iqambe nje kubumbana ihora leshaga lolunye uyobusu right uyobusu relaxile uyobusifisana ukuthi ngaba ulali ngoba ngiyazi ukuthi uphuma emsebenzini usujaha ukuthi ufike endlini ugeze ulale uphumule kodwa nje mawuphethe thina mfethu ngiyakuthembisa na kanjani ukuthi hayi wena uyogcina usuvusa umakhelwane mfethu yohlabu one uhlabu two uwele duze kwendleka makhelwane ezwekhala udongo makhelwane ukuthi hawo kwenzakalani manje kanti hayi uwe mfethu kubi kubi kubi ngampela ke sithi nje hlala nathi nje ngalesi sikhathi ungayindawo uma kuthi uyaqala ke nje futhi ukulalela umgungundlovu FM siyakubingelela sakwemukela ungalokothi nje uphendwe igudluze lonke inopho nasohlelweni ke ukusapha kophoko siyaphinde sakubingelela sibingelela ama 2K sibingelela ama 90s ama 80s sibingelela lo skinny jeans zonke lo muntu wena 70s wena 50s zonke nje lo muntu ngithi mina qisha la kusazoba mnandi kusangenzeka noma yini njengamanje ngiyagijima ngiyodonsa igagu lapha na ke ela ziwa kakhulu emiculweni we-reggae okubanika uLucky Dube esaziyo ukuthi wakwaqesha khona la emiculweni wombhaqanga akwesambeki ngempela siyithokozele nansi ingoma.

Yebo phela sikhuphuka kanjalo ngampela sikhuphuka ngokheli nangampela uthi siya grova lana ungayivika le nduku beyizolimala mfana kaanti uzolimala ngampela mo ukuthi usavika isingisi namanje uyoze ube mhlophe umlomo kumfana silokhe sila kuyolamula izihamba sikuphusha njengomculo ombhaqanga kuphela ongaxutshwe nalutho sikuphathela umbhaqanga oseyintweni sikuphathela umgcobanyawo osesitayeleni njengoba umuzwa nje ukheli nalaphana ke besho kanjalo ethi nje siya grova ngiyathemba ukuthi uyazike le nsizwa le ukuthi ushwima ntombazane iyona ke ngampela insizwa laphana ke eqembini kushwi nomuntu ekhala ngalezi khathi ke yayisagijima laphana ke nomculo wombhaqanga ibisho kanjalo ngempela ithi nje siya groove la mo ukuthi u2K now uyayizwela nje mfethu ukuthi uhlelo nawo lakho mfethu ayikho lento yakudala ukuthi umculo wombhaqanga ke mhlawumbe wabantu abadala wamakhehlo wogogo womkhulu kanjani njani ne2K nje mfethu nawe uyabona usungenile lapho wa groove mfethu washona le washona lena mo ukuthi ke futhi kuhlabu 1 nje hlabu 1 mfethu ungalokhu ushona lena lena sisonke nje sithi zonke ke lo muntu qesha la ke oze kubumbane nje ihora lesishaga lolunye sikhona nje sikuphusha ngomculo wombhaqanga ngaphambi kwalokho bese kudlalele lapha ke uLucky Dube ethi nje baxoleleni labafethu abahlala emakhweni abazenzi nabo benziwa uthando uyabona ke njengamanje siyakumothoza siyakumothomothoza ngiyagijima ngempela ngiyodonsa lapha ke insizwa uSimothomotho uthi nje themba lami ungakhohlwa kuzothi mangabe kubumbana nje ihora lesishaga lombili ngizokunikeza ithuba lokuthi ke ushayele usitshele ukuthi ke usilalele ukuphi nendawo usilalele nobani uma ukuthi usibhalelile lapha ke kuWhatsApp sizobe sesu fundana kanjani umqhafazo wakho nalapha ekhasini letu la Facebook umgungundlovu 107.6 FM community radio uma ukuthi ke usibhalelile ngale kwehora lesishaga lombili ilona thuba lakho lokuthi nje uzwe nawe igama lakho libizwa khona la emoyeni usahleni naye uLindiwe ngwakazongi sibongo farm Julio ufundile inkoba lomlilo into eqhamukise shubhangangu into ehlule nabe icisha umlilo bathi hayi ngeke yekani lomlilo uyeke uvela umoshe nje vela ngene izini sawuvimba sidalo into ngeke uyivimbe ngishuso khali ngembe izinto yohlululwa ndle kwaye lona uyolibona livuleka wanwalibona livuleka kwezasebhayibhelini dlala ingoma umsakazi too much ngoma lesiyari yari nangu Simothomotho uthi themba lami.

Alright, asishintshe lento, asishintshe lento lena ngathi hayi ngeke zaqishe kakhulu ngaphi insizwa ngazi ukuthi imishini abelungu yayizama ukwenzana kwezivele sibadonsela khona betho mahlalela.

0: Samsakazana sawubona. Yebo, uyaphila ni?
1: Ngiyaphila ntambi.
0: Awu ngiyaphila nami, ngikuphi manje?
1: Hayi bo, inkosi yasemnyezane, inkosi engenkosi, ubabaleka nesikhathi.
0: Awu khuphuka lapho kulethe.
1: Khuphuka maphondo baleka.
0: Ukuphi lapho wengcobo omkhulu?
1: Siyabonga manje, ngesikopo ngaphezulu.
0: Awu siyabonga lapho esikopo, bakithi niphile nje.
1: Kamnandi usebenzi wakho.
0: Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga bakithi.
1: Hayi namnandi, ngiyacala nokunilalela, siyabonga kakhulu.
0: Awu siyabonga, uqhubekeke mfethu, ungabe usayeka. Kukona lokho otshela omakhelwane, betshela omakhelwane, utshela abangani bakho, uthi abatshela abangani babo. Uze utshele ne-ex yakho ukuthi hey, konakele ngapha. Kangizwa?
1: Ngizothenga umgogo ngibemezele i-sporty show.
0: Umemezele impela, utshele ne-ex yakho uthi naye ayitshele i-ex yayo, yabo? Ngiyabonga, ufuna ukukhonza kobali?
1: Ngiyakhonza nje yami. Oyisizalwa zabo nabo balalele lolu.
0: Siyabonga.
1: Hayi, siyabonga kakhulu.
0: Ngiyabonga nami, nibe right-ke. Danko.
1: Thank you.

0: usemsakazweni, sawubona.
1: Yakhona noma senjani?
0: Ngiyaphila welo nto unjani, right wena?
1: Yaphi?
0: Nazo ke ngikuphi manje?

0: Hayi ngiyaphila.
1: Don't zap.
0: Ukushaya moya manje.
1: Hawu siyabonga niphile lapha eshaya moya.
0: Ewani.
1: Yebo, ke nikhonza kobani?
0: Mambambo. Ufuna ukwenzani ngeyilomo?
1: Hawu khophoka lapha ufuna ukwenzani?
0: Hawu ngithaya kusapha kupho kwemndenini wami.
1: Yebo.
0: Wakantulo elokhuzeni eMatobela.
1: Mhm.
0: Bese kubabaleka zulu emthunzini aya.
1: Yebo.
0: Hayi ngithakusapha ukubona nakubasakazi nakubata bami.
1: Yebo.
0: Ngengoma yamadlala blaster. Sithole bumnandi.
1: Hawu siyathemba ukuthi uzoyithola nakanjani ngizokubhekela.
0: Ube right.
1: Ngiyabonga kakhulu. Danko.
0: Thank
1: you, ma. Usemsakazweni sawubona?
2: Sawubona, Mazungu.
1: Yebo, niyaphila wani baba umlotsho?
2: Hayi, siyaphila we Mazungu.
1: Ngiyaphila nami.
2: Hayi, ngicela ukubathatha.
1: Bathathe baba.
2: Hawu mpume.
1: Mhm.
2: Wala kamamthinda ngakondlela.
1: Yebo.
2: Nibazondwa lethi zoku.
1: Mhm.
2: No phepho shake semthini mabhande oleka 28.
1: Mhm.
2: Nomloko ubhande emaswazini. Lokulu linga komanqene.
1: Yebo.
2: Abasakazi bonke bomngumudlo FM.
1: Siyabonga.
2: Nawe Mazungu kumakushinga phansi.
1: Ngiyabonga kakhulu.
2: Ucela ingoma masitholakale lo yaziyo yami.
1: Awu tholisile.
2: Hayi mangiyinawo kuphela konke ukuhluphela.
1: Hayi siyabonga kakhulu baba umlotshwa.
2: Uphile Mazungu, uphi uJobe?
1: Hayi ukhona uJobe, uzomthuka esuthi nje qha mthushu unganakile. Hayi ukhona bakithi baba uJobe uyaphila.
2: Hawu ngiyabonga kakhulu, niphile nonke.
1: Siyabonga kakhulu, danko.
2: Yes.
1: Samsawazan, sawubona?
3: Isorazwa.
1: Yebo, niyaphila mlaleli wami omuntu.
3: Ukapha kupho, ukapha kupho komtakwithi.
1: Nazonke.
3: Masi ngomhlophe kwa.
1: Ah, kunjalo nje.
3: Ngicela ukucela ukapha kupho ngane. Labantu abami, ehopolo tate wethu kamajola, obonikele nojeni, ngithathe umntanami eGoli bongani, ngithathe abantu abethu lapha e-2, stage 2, bathathwe nomthanda, ngikuthanda ni.
1: Oh, danke ngiyabonga wena mthini, ngikuthanda ni.
3: Ngiyajabula ukungena eMasungu.
1: Ngiyabonga kakhulu, uqhubeke nje ungene,
3: ungasazi. Ukhoze emoyeni emelifa.
1: Hawu, ngizokhonza nakanjani.
3: Okay, ngiyabonga.
1: Ngiyabonga nami.

0: Alright, ngale kokupholisa amaseko akwe ngibambe ngapha ke usemsakazweni sawubona. Alright, uyabaleka ke umlaleli wethu akwe ngibheke lapha ke ku WhatsApp uthi ke khamba kanjani. Okay, usemsakazweni sawubona.
1: Yebo.
0: Molo uyaphiloni.
1: Uyaphila.
0: Awukho.
1: Mhm. Ayenge ukuthampana umama mbona umama ukhesana. Uthi kamo ukuzenza uphuliphuli umlombo ushawa lempundu uzanele ujabu usanele umpundu uphumlane uwakhe uthi ukhanyisane umanini uphuphu zonke nje zilomo alisakakukho ngengoma isomtrata zethene ukhanela.
0: Danke, siyabonga, sharp, sharp.
1: Sharp.
0: Danko.

0: ngobaningana.
1: Danke siyabonga
0: kathi.
1: No ukhona usekhona.
0: Hawu. Baningana nje zonke izinketho nje bakuthi office work baningi nje unalo nkulu ngiyabonga ugabangani.
1: Danke siyabonga wenkathazo.
0: Hawu ugabangani obungani yonke futhi sibaningi phela.
1: Awunazonke Danko.
0: Hawu nikhanza le ajwayeka kodwa akakafiki bakathuthi okumndeni wathi kunika vayeka.
1: Hayi siyabonga kakhulu khansela.
0: Ngiyabonga.
1: Danko.

phela bekade kuzalwa inkonzi yami la bekuzalwa igcumcume kuzalwa producer wami lana ngithi nje happy belated birthday wegcumcume yabona bethu ngiyakwazi ukucula ngabe ngithi nje happy birthday to you kodwa ngiyishaye ngoshunwe ngoma kodwa unayo yalaza udaba mfethu ukuthi udadewena kulibhimbi ubuya ngokuzolala kodwa nje sikufisela konke nje okuhle oyifisela kona wegcumcume ngiyathemba mfethu ukuthi ke usuku lakho libe luhle usisoko phela usemdala uyakhohlwa bese ngikhohlwe kwakhohla kodwa nje awu yazi lo nyothando sibongeke ngempela imizuzu yamashumi amabili nantathu lishaleke ihora leshakalombili alright uyabona ngizogijima njengamanje ngengoma and mangibuye engomeni ngingena nje kugalakada ngale kuFacebook ngiyobheka ukuthi ke ngabe khona bani ukhonzela abani na ngizohamba nje ngiyodlala ingoma mhlawumbe zibe mbili mangibuye ngalapho ngiyangena nakanjani lapha ke kuFacebook ngabe ubhala umgungundlovana 7.6 FM community radio ecast ehla Facebook ngizobuya futhi ngizoqedela nangapha kuWhatsApp ngiyabona basekhona babhalile kodwa nje kwesithu ukuthi ingoma ngapha umkhonzo ngapha ingoma ngapha umkhonzo ngapha

0: njalo. Into yami ke bese ngiza kokuphi thetho umvumulo ngizayala lapha kwaphatha bomirukuzana belimbila wabasha yabakhonjola kwayibona lapha wana kwaphatha.
1: Yebo.
0: Bese kuthi ke emala bingakangeni ke ingoma kaJurida ngacala noma kube uyena umama kaSibongile.
1: Yebo,
0: siyabonga. Yebo. Hayi ke makwenzeka ngasanje nelanga usuhamba kahle uvikeleke usubhekele inkosi.
1: Siyabonga kakhulu ntaba kayiphoyintwa.
0: Nadzoke ngiyabonga kakhulu. Hayi bo nkosi ngithemba khohlwa khona okhalayo ukuthi uhlebe ngintabele endalela na kodwa nje umbize esihlale njanayo laphana usufana kuteleza imbali uyakhala kabi usufana.
1: Hayi siyabonga kakhulu.
0: Yebo ngiyabonga kakhulu nanibe right nje.
1: Danko.
0: Amen.

Alright, lapha na ke kufe ku WhatsApp ngiphethe intombi emhlophe lapha na ke ibhalela uthi njani sisi ngikulalele nje ngise BB F4 eBB4 uChina lasemphithi lo khuphuka lapho uChina lasemphithi ama respect uyaphila ntombi hawu siyaphila thina niphile nani nomndeni wakho.

0: usemsakazweni, sawubona.
1: Khuphuka
0: lapho Jolide, boni ke.
1: Ubaba lolumpongo.
0: Nazo-ke.
1: Uyaphila Mathu?
0: Ngiyaphila we Jolido, unjani wenu?
1: Kambazane, siyaphila.
0: Hawu, siyabonga.
1: Lalela wona umculo wakho lona osenza sashiye njengamankonyana.
0: Ngawe lokho ke ngikuthandayo ke mfethu, nitshakadule njengamathole.
1: Yebo. Nale ngoma yakho uye ngengithengisa ukuthi nawe wawugashika.
0: Hawu, uyalazi.
1: Yini ikusole uma ngabe kudlala le ngoma eyibika lapho.
0: Angibe ngisahlaliseka-ke mfethu uma sesikhuphuka ngalezi.
1: Yabo. Abaye kithi kuhokuhabiphomeni kahamba nakho.
0: Yebo.
1: Ekathi umeri kanti wathatha dombo kanzela lo mdla. Esatha ma mabu lapha koko enwathatha walo usapsap lapha etafuleni balapha benolombo etafuleni laphaya nobo bahlelekile itafula leli ngiyabakhuza nami ta bawathatha noma imbokodo ngibathiwi
0: usekhona Jolide
1: yebo ngiyakunqoka le netwekhi kodwa ngithi zonke izinto nje ngiyazithatha office lady nozibondo ngikhohla lophayana unonjabulo madela nogwaja kuzoba uwanda zonde labenocwepheshe ngingakhohlwa ukathi lokho uzaphayana ujenet ntombazane lanetek ngizoyivanapla laphaya khona amaloya
0: Hayi kubi
1: lo Jolide. Ngibona ukuthi nayo mama onenkhulu ubona ukuthi intombi nibambe into yenyanya. Wayishi nyanya.
0: Sibonga kakhulu Jolide.
1: Yithi nalokho uzwana lapha hostel ukuli phone laphile. Yathanda zonke ilomo nomndeni wami wonke ngawo mazungu siwami uhambe kahle nomndeni wakho uphile ntombazana.
0: Ngiyabonga kakhulu. Thank you.
1: Boni. Tofu.
0: Boni.
1: Boom.

0: Ngizobonga ensukwini kade ngihamba ngiphuma emsebenzini. Qhamuka omunye ubhuti nje athi ngihamba nawe ke namhlanje. Ngithi hayibo, hamba nami uyangazi yini vele?
1: Yeah.
0: Athi ngithi ngihamba nawe ngeke zikubambe igebe nguhamba nami.
1: Yeah.
0: Ngithi mina hayibo ngeke ngihambe nawe mina ngikwazi ukuqala. Ahamba ngilandela sheshe nami ngisheshe. Ngilo ngithi prophet na indoda eduze kwami engayazi.
2: Uqhamukapi lo bhuti umane waqhamuka nje sithubeni?
0: Esididi nje ngase Willowton. Sitheme ngithi street akhube ubhuti abuyele ngaphambili kwami. Athi ayazi yakuvikela le ndoda ohamba nayo.
2: Hayibo.
0: Ngithi mina buzo ngibamba inkonzo imvele. Ngeke kungenzeki lutho mina ngowegeja, ngeke kungenzeki lutho.
2: Yikhathi zini?
0: Engabo 6 nje.
2: Hey,
0: ntamba ntamba manje ngithi vele sekumnyama. Hey, ngizobonga ugcobo laba ukuthi lungisindisile nje sigebengwini. Uphinde ngibonge emsebenzini bekunesitolo nje ade sihleli lokwasuka ngoDisemba singabebefesa abantu bengaqasha kodwa ngomsomluko. Ngithe ngifika nje kwathi wabiza ingane yakho manje izoqala ukusebenza. Ngiyabonga.
2: Ah, wenza konke bakhethe.
3: NgoMarch 24 kube khona icala belikhona emsebenzini. Okay, ngabuya ngaza kubaba ngazomxoxela ukuthi okay kunecala kanje emsebenzini wathi hayi okay. So kwaba uMarch, uApril, uMay. Kuthe ngoJune 1 ufika inotice yokuthi ufuna siye ecaleni. Kade kuthule zonke lezi sikhathi. Okay. Anginankinga. Kodwa manje selithini? Mela unikezwe inotice ya 7 days. Mina isinginike inotice ya 2 days. Mhla 1, mhla 3 uyecaleni. Khumbula ukuthi ayolesibili namhlanje le 1-on-1. Ngifonela umama uNqeko ngithi hayibo. Nakho nginexa and liyaxoshisa. Bahambile abantu ngicabatha bawu 4 or 5 emsebenzi. Ngithi mama uNqeko ngizokwazi kodwa ukufika, ngizokwazi ukukhava. Ngathi mama uNqeko ubongifonela mangabe usuphuma. Ngifone mangiphuma thi ayikusela abantu abawu 10. Ngithi hayi okay. Gibele. Ngithi mangifika ngiyehlela ekhona ngigijima ngizonge ngangena ngigijima nje la. Ngingene ngaphakathi kubaba, baba ayibona licala kusasa. Bathu baba hayi okay. Ngiphume isebenzisa insebenza enginike yona. Ekuseni ngiyavuka mami isikhola mphathi. Ngithi hawe mangazi sengenzeni ke manje ngibuyele kuyena. Athe halsekhe icala kupastu ufuneka emsebenzini. Hayibo. Kanjani manje? Athe nayi bangitshele kanjalo bavele bathi icala alikho pastu yangi.
2: Kanti wayekunikeni wena ubaba lapha yana.
3: Into encanyana nje.
2: Wawuyenze njani? Wawugquma, wawushisa, wawenza
3: ngagquma ngashisa mamthula. Kwathiwa nje hayi icala alikho pastu yangena emsebenzini. Ngizobonga ugcobo zaba.
2: Hayi wenza konke.
4: Right, this is the great prophet Magecha Gecha, ubaba umprophet Magecha Gecha, our supreme leader. Njengoba uyizwela ngabantu beyifakazela ukuthi ke ubaba umprophet Magecha Gecha wenzeni empilweni zabo. Nawe ke ubaba

0: Siphile siwasho ubhizi ngaso lapha ekhaya.
1: Isiwasho esipink, ikhombe pink, nontabadilika. Ngizibona engibhizi ngabe ekhaya.
0: Wenza konke.
2: Ngizobonga isiwasho esipink. Kahle ngizobonga ikhono. Ngiphinde ngizobonga ubaba. Kube nesiprofetho ekuthuba bawasikhipha ngesonto sengane eyayigula kakhulu isikhuluma nento ezingekho kwakumagcino wami loyo. Ekuseni ngomgqibelo ngimbone ukuthi hayi akekho right, ngimbuzo nani athi hayi ngi-right ma nginalutho, hhayi ngihambe ngedrobhe ngiyothenga into zami. Ma ngibuya bakhethwa umntwana useyaphela ukuphela kokuthi uyahamba. Ayi ngikhumbula ukuthi ayibo kambe ngithenga insebenzo, ayi athi kunento emshaya emadolweni akasakwazi ukuhamba. Ngithathi oyile epinki ngimhlikihle ngayo ngikhulu, uyavutha uyavutha. Ngimhlikihle ngayo ngibiza ubaba, ngimhlikihle ngibiza ubaba, ngithathe ifoto. Ngiyasaba nokutshela uma njengoba ngisho ngihlala nomuntu omdala, yile nto ngenza ngingedwa, ayisilali ebusuku. Ngimuzwe ebusuku ukuthi engathi uyakhuluma ngisabele, ngingamuzwa ukuthi uthini. Ngiphinde ngithi ngiyasondela kuyena, uyakhuluma kodwa ngimuzwa ukuthi uthini. Bese ngithi mina hamba othatha umopo abuye nokwatapheyo. Ngithi mina nokwatapheyo la, hamba othatha umopo ahamba abuye nokwatapheyo. Athi ma ubona into udabukile, ngithi uthunge lokwatapheyo lo mopo, uthunge ma udabukile umopo. Bakhetha inhliziyo yami yababuhlungu ngakhala. Ngathi mprofethi ungangenza yini? Mprofethi nangumntanami, mprofethi ngambiza ubaba. Kuthe intatha umenzi wezinto wama ngasewindini lami. Wathi hehehe, kuyozwakala. Bakhetha ngiyambonga ubaba. Ubekhiphe isiprofetho la ngesonto, waphila umntanami. Mangabe abakhethwa bengena efonini yami kwabe ngangibona enkonzweni bebuza, ngiyabachazela. Bayasho bathi kunesibonakaliso esikhishwe ubaba. Ngolesibili ngeza la kubaba ku-1-on-1. Ngathi ma ngifika kubaba ngolesibili akukuningi akusho. Wathi ngiyayisabi iMaritzburg. Ubuthakathom ngaka baze bafise ngisho ukubulala iy'ngane. Kodwa ngizolibonga ugqobo lababa, namhlanje umntana ami ngifike naye le nkonzweni, uyaphila makwani.
0: Wenza konke
3: right. This is Prophet Magejagejage. Njengoba uyizola unkosi, nami ngiyabesaba abathakathi basemarisbeg, ngiyabesaba. This is Prophet Magejagejage. Njengoba uzwa-ke abantu beyifakazela-ke ngokuthi kwenzakalani, uyazi ukuthi ngihambe ngiyalibala, hayi bo, ukuthi nge-Friday lesiya kuyona kunenkonzo yamanzi lapha e-Arena of Liberty.
4: Sunday
3: man, yinkonzo yesidalwa Sunday. Kodwa-ke ake ngibambe lapho ngoba ubaba umprofet Magejageja usekhona uzosinika i-clarity. Hey, kuningi okusemakhanda. Kanti-ke njalo ngeke ngikunike inamba ubaba umprofet Magejageja, ngoba abanye bathi masisibiza laphaya ngasegcineni siyayisheshisa. Ngizoyisho nje kanye manje, sizophinda futhi ngasegcineni sikwazi ukuthi sikunike yona. Sondeza ipeni lakho nephepha ukuze mase ngisho ngasegcineni ukwazi ukuphinde futhi uyithole. Naba ubaba umprofet Magejageja imi kanje: 067 287 0418. Ngiphinde 067 287 0418. Namba leyo yakwababa umprofethi uMagejageja. Isikhathi sethu masesimi kanjena-ke ndaba ezitsha, asikubingelele namhlanje, siphinde sikwamukele emsakazweni uMgungundlovu 107.6 FM.
4: Sithokoza kakhulu baba Kumkani, kuwe uproducer wakho, sithokoza emakhaya kubalaleli kuTikTok live khona namhlanje.
3: Akwande
4: baba Kumkani, ngiyazi ukuthi dala ngagcina ukukhuluma nabalaleli emsakazweni, but ngikulento yesidalwa baba Kumkani nedlozi. Because babukumkani abantu abaningi bamosha imali eningi belungisa umsamo, kanti akuwona owonakele umsamo. Angazi ubani lo wafaka isifundo sokuthi make kwabhedi izinto babukumkani kusuke kungumsamo ekhaya. Zintathu izinto ey'bhedisa izinto, kusuke kukhona ubuthakathi. This is number one. Number two, kubheda wona umsamo. Number three, kuyenzeka kuthintwe isidalo. Akuzona zonke iy'khathi la izinto zakho uzibona ngathi zimnyama khona babukumkani, kanti kushawe umsamo. kuyenzeka kushawe isidalwa ubona ngani ke babukumkani ngoba isikhathi sinaso namhlanje ubona ngani ukuthi mina impilo yami ishawe kanjani babukumkani you see babukumkani lento yokuhlolela abantu waye ngichaza lezinto kanje yabo lento yokuhlolela abantu babukumkani ihlezi ivezi inkinga ngisho zingekho ihlezi

0: Kusa, ngolwesithathu nangolwesihlanu, iNdatha Kusa, from 12 to 3, kwi No Trouble, No Stress Show.
1: Lakithile ngikhethele namuhla, ivele lakhetha nje kungigixabeza ngengelo sasemhlabeni yonqobolwayo. Uyabona nje mangenawo ngathi isikhathi ngabela nesibambe esinganyakazi, ngikungalazela emehlweni uze kushonela.
2: Angazi ngisizwe kanje ngomuntu wesifazane. Yazi manginawe, awukaze nakanye ungenze ngisizwe ngencane. Thandana ngendlela okwenza ngayo izinto. Wena umashinga wami omuhle. Ukumsile. Themba lami.
3: Love is still there, guys. Ngisamnandi ukuthandwa. Yo, just imagine umuntu wesifazane uthola amazwi kanje. Before ulale, kuthiwa yazi ukuthi manginawe. Nganyavele ngisibambe isikhathi singanyakazi, baby. Yazi, yazi ngasavele isibambe nje. Singanyakazi isikhathi. Angikaze ngizizwe. Hey, angikaze ngizizwe. Yazi ukuthi ngizizwe nje. Ngikanje. Ngi-writing nje. Ma, yazi kodwa mama. Hey, yabona uma umuntu wesifazane uthi noma uhambe ethaweni ku-Chester Street kulong market. Uthi uma uhamba. Uthi umuntu wami ungitshelile ukuthi uyangithanda. Yo, bafethu sandalisa khona. Yeah, izola mazwi.
1: Ngixabeza ngengelo sasemhlabeni yonqobolwayo.
2: Uyabona nje mangenawo ngathi isikhathi ngabela nesibambe esinganyakazi. Ngikungalazela emehlweni uze kushonela.
4: Angazi ngisizwe kanje ngomuntu wesifazane. Yazi manginawe, awukaze nakanye ungenze ngisizwe ngencane.
3: That is important. Manginawa ngaze nje ngizizwe. Yeah, yeah. Always female, always protect. Yeah, I pride umuntu wakho. Yeah, hlezi uthi noma uhamba wazi ukuthi ngibethe ubaby, ngibethe love, ngibethe isithandwa sami. Uyathola nawo amazwi kanje. Kodwa ke mawa ukuthi umuntu uthi uyabafana. Yazi ke ngathi uyabafana, abafana bafana. Mina abafana ngibacele, abafana nje eduze kwami. Kwenzakalani uzofika kuleso simo ukuthi nje uthi unabafana. Akwesibeka ama birthdays. Khona imazi yozalwa namhlanje, mhla ka 8 kuwona July 2026. Ngitshele 0623151986, 0623151986, nomuthi 0333423970, 0333423970. Manje sibeka indaba zabantu. Ngiyafisa ungitshele ukuthi la kulimaza la salwapho la kuthani. Awungihlabeli ngisho nga anonymous ufone la salapho uthando lwakho walimalaphi. Asibuyele khona siyolungisa. If it's your birthday, happy birthday. Bekanti umuntu ozalwa namhlanje mhla ka 8 kuwona July 2026, unyaka omnandi kakhulu lo. Nyaka 2026. Sibheke abantu abazalwayo.